Mora mora bunga usese, maka muse mwa ikango ekska FM ke kumunga ni kang. Mkangwega masa kaga jawa gria Philippians 3 verse 13 ni. Maka usang ngora sa kawi jawa ka ang. Mi che sing, mi tango sing. Philippians 3 akko nga muna kwe ma chua kwe ma ji tkwa ya wa chili. Ya ye panim ngwa ma kanji wa tam kwe di ma ji tkwa chi tkau. Masa kwe da kwe kan ee tene ne ma chua o. Kawise ka e panim ngwa ma unhuna uwa ka kai singa jay ka ang. Kati kau kama ke o peringwa mohon huna ngkam gacil gen o ikam ya chi kagaya toko kagang masada we kwa hong ngabi hukwa wati chili ke yoya ka ikam ke kam cho gwan le ang wati kwa ya ngay tuan ngabi e da mo wati kwa ma idda ka to ya yoya ka to mo peringwa mkungwa mte ngkuna kati kau ngkam gacil gen kawe ge masinda we kuse ka masa uwa Kumunga e kawisika yap a kunisa e masinda gaman hunagatitrao, kaim keo, a map pondi kunkrao, a mawa vipangala krao, kawisika

Kusya ngotu gwaba ngaiwe kusya ndapuna manje Kusya ngotu gwaba ngaiwe kusya waka waka.

0: siri garoji te ukwendi ne te udoji te anakotinka kaitsa msiki xka fm siki
1: ta handa platinum kuna garaka tire ga o ga platinum kuna amtara jaro qaya ku platinum tin khomya qaya qamtama ama ya go ya qara ga o se wikino nde go jikoga ama qhami ka mandela ata te se go ga o domi ga tin qesiki
2: ai garantje dik dem mambandera ambe dino tekya ingara te tabete mambandera ya ko ngomba tsogono tsha ga nem shure ngum ha emtine te omgum tako abe yengu shi khamade tama ga khamme ye be kwa ntwa tsuri ko tsa nyoma hema ai garantje dingu i khane mo ka jana khama ko yedi tsha wa aro kwa ga tsa e gara ko imtswa koma ko khoma khama doni khirino nyama ko khama tseno
1: No ata ama domi yekhotan nga am damsk a khatsa khamiya ko khatsa ta tla ko khinten adams ka ama dukuto karamete ko bentango adam ka ama kha eret qayetrita
2: yey kodan dia khala inkosi yami namhlanje yekile mina ena ngulunkulu yetu kodwa ke yena ikhona lapha emsebenzini tinikile thina bonke le mathwana nabafazi madoda uyelele nkosi ngani nje uyazi dina bonke dina phumela abashadini kodwa yazi intaba ntaba ntaba zethu namhlanje ngiyakhala anankulunkulu satane ufikile lapha kuye namhlanje ngihambile lapha phansi kodwa ndiyakhala ndiyakhala ndiyakhala le nkosi yami lo ngani nyani nyani ndiyawuxeleke ngoku mna gamama mkuwa ndithetha le xoza mpela
1: Angara dangi ama chief kama mam kwa platin dasin tuom katra kwa mham makwe an bunga zano kung an jetta maka te ma kumati an zika ham an head ham du kutuk ije kate tem humusin president de mak ai te hema doctor Nelson Noroli Tata Mandela an zika odomi yahwata na mateki kag ngu jitwata ai parati piro musabanga XKFM platform 10 ki. XK.

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe so ya te tsi e mana ka kwe tse e ka kwe antwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mantwa go be nce ya nta nga so ga kwe de nce na go ma ga kwe tse le ka le tama a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a joe ga kwe sa we.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngumanamka enga wangesimuka yangegulika tiulo hegea wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu muka hanati chwayi e mkao oti chwayi e kula tike ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngakateni ko yu ya kagang henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ton nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tamu isisi muku uham Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kwama hegeka tike kula ya gen ngawi chikwa tri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya gen kwachwa
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jack Tekle de XK FM Kiki
5: Domma kwa de makwena uma platform den ki
4: Ona ten siwa
5: O da kona mnyecha FM
6: Eska
7: Yawa yane
8: Amen.

Kanatameka, wewe kasumbikange, kanatameka, wewe kasumbikange, anandemba, wewe kasumbikange, namungore.

0: a de sino khana ta ma dowa de ngwa ka mka parte se hiya ti ye sino taung ka kwa un khwen sit africa jere ki tina a go an atama khana u ji ko kyare ka e ti no shere a go jere ki jao ka to ku sa khurushen ke tam parte he ke tam tam se ki minya ti sino a khan to nak de se de taung ka kwa ko a ngu shi u jere ji ki ngwi no belasting kwa khwen a 4 miliard randi a ke he kuri ki go ko sa klima emka parte nga tingo a sere he ngo ngu khwen ki na economy di tsubuka a ngo sit africa khwen a chaka wo tango jao ka itam parte shi a ka he hise na tingo thawana kha tsu tui tui shi ni tango ka a khwen a we dona da kha tsa shi ka tese na khuyom borishi u khirwem ete burgomaster Newcastle si de KwaZulu Natal mukunda iki ntutu ko mohlaba isika speciale mukunda ngiyako ka ngo khamdi kuriosha oga o kisixoxo igwema mahlaba ngiye tv ke ki odi hauto amakhase di ka Newcastle ki amakyanti camjikama am kham o karati camjika ngo ANC si mukunda tax panic amatedi ta ko KwaZulu Natal si u muteto ncomo mbere wake amajawa qwema amgyako henkante takiti nga enqutu plasi ki tese na gwem nekha iri borishi u khiri u khaya aha khabana ha tsu bori ete kekegwe tsama yalf iri tsama go yom
1: kim tsa wala ke tsigi ya walenke nekhiri ke ska fm ta firmanita ngamdi tsama wale tengya tang kemiga ke ngam yami qare verten moyon president Cyril Ramaphosa kang he yachig ge ngu kwingwa aqa ko qaqwa ke a France Taiwan Emmanuel Macron ke Paris aya kuna hi agge khamka wo South Africa ngwa ke Frankrijk ay gani kuna ke sa chopanga train Ramaphosa achig ge ke o ya France ay maska pay ke gani kuna wan tege malit ngan chig ge wat 20 khamel yar trandi ay malit ngan se si agge ran ho bele khang ngolitsa kang giya kham kham wiso taki kham ka panga kai sa chik giya ngwa to ka hi giya wa gizi ke chik gi kra kha ke tropa ke vetenskap ke onervais ivi koma nga agi thwa ng kha kham ko ga tsain rampo ja ten giya o kuya gani khuna ko anta ke kham kham wiso u ka hi giya to sit africa gi chu kham so hi 20 ai president skap gani khuna thwa ng kha kham ko en ka higya tun wa panga tre hun kham sa u ngai aka chun wa tun aka khula sin ka hitene gya wa climate fer anarang ngolim ng aka ngochin ji wan hitene gya to hun ka thak kham kham go su ga tre please gya ng ya ta ke zibabwe ai ti khwa na kam ki gu gani kunan kingston town sing the gira chuki guwa ya ki johannesburg akuna dag digi gen amakan deyan mana ko khisi yin ki gigan ho sun u ulan ay gani kuna gyang ngun ya tri walan ay chon ngun ya chik gi gen ong interpol ay kunan kang hising gi chu guwa ya fafin fiar ta ka ko do dana chuma yang sing gi sorry yang sing gen hin ngaba ko kang gya wa ma ki gani kuna ko ang sten gi yang wa kham ko sing ngaba ki ulai o ke kang chik gi wa ya chau gan ngaba ki de wi cha ke england ka kuna ga gi ren ko kunishan tega aga ngosi singya khamsen da ki kang he chig gen khuk kama englandi ki khachig da sit african ay khunan nun kang he gya u 24 tak ka tho ntabo zandile chuma ki chig ki ya de ding me cha yang he gya u 15 aga tho natali ki chig ki yang he gya 15 aga tho nala manda kang ay kam sing gi da chuk wanai ki bedford ay khunan ki nur ki london ay gani khunan please again ngun ya tege chuma khalma ngunga sing ateni gya kham kham ko un anwa jangken khulan a chu kham sing ka he manda khan ai kam yak de gya ung hofu ai jang sing de gya sube sa kham ko ngawa gen khola ya n oron sa sing gya was moran ai gani kuna gya ngun ya ti gya ngwa tu khosan ke mk parte kang he gya wa chi trans de gya chugen hi gen ung kan de ya ki sit africa yang ai gani kunan hung sing age sing mali chu hanan parte gya okuyan khalma nga da ngun ya ta ki yi gya kham kham go sa u ta ki la kaw ayi a khen tu ndakh de sin de yi ngi ge kham ngol ge ga gan a gan khuna chik de gi un sit african a kan de yan ka sin a gyan wa tu mali chin ga chik de gya wa fir

lartrandi am halichim na sesia gi kanda khau hungging khamsung wa chik khoi ngi ongkan dia na khunan em ka parte tin giya oku yang khalmun nga ti khamsung u ke chik ang hesig de gi chuk ti sa mali aga gani khunan yi giya sung wa maskap le ke ke economy e gani khunagi sit africa yang ay khunan parte giya oku yang khalmun nga de giya khamsung te ke chik khoi khisi yin hege kulak khanu ki kama ngol gengak de gang khunan donor da kam te te te ne dira chik de giya kondisan tan ay fasin Burger Mister ya gayan ke giya uan Newcastle na kuna ki KwaZulu Natal to tuko maklaba ka ang hekala kam sing agdagi chong gamayan ki ka ang he ya chigdagi ngwe kaya veke ya gayan ke gani kunan si giya kam sinta ki maklaba veke ya gayan ke gani kunan giyan ngwe uan Newcastle na kunan ka ang hekdagi ngwe stamba to ngwe heke kaya kan ngosi ga sigya kam sunwa ya te ke khalman nga sigya sente ke viko maka chik de ge ngwa KwaZulu Natal a khunan ya chik de kya ANC ai tax pani ngi kang he KwaZulu Natal ya tene ge ge un angawan viko maka angya o veta ai kham sun u ka hun ya o chik de ge ta ya kunisan kan de ke kunto aya plasi khunan kan sing ge chon gamaya wom chang hum yi ya nekhiri ay fasi ta gem chawla dwi chik de giya wa yalfiri kham cha dira giya sam chang ke SKFM.

0: teu chirika hoji teu kwenji ne teu doji te anako tinka kai tsamshiki xka fmcki kuma
1: ge ya tum
2: kaja iya kuma ge ga ke ti gosa ko sea kha se tua kula ke geke ke kula ke tsho ta ka ka ha jo ka ta ba ka ma han kwa ka o ke ta ka ke ta ngo ku ta ku ta han kwa ga o ka ka ka ka o ta ka o ta ke kwa da wa ta ke mi papa mi ba a se ka a ko ko o a se ku ru tsho mo ja kwa ga ja ka tsho mo ta ka nga ka ku ru tsho ta da wa ke a ma kwa vura ka ma kwa tu sa ka Abatan at his side, daughter Gadawa. Mba, who the two tuna, Charlie cutting, I had the Charlie cutting of the goose waker, and Tadwick waker. That Dawamba, Dawakwa, Bab, a papa came ba. Tamti come, who suck a tuna, eating our tongue, tongue, in our tongue. Young who say the tongue, our tongue, Oka home, tongue, and I get tongue, and I get two. Then look ahead. I see. Kama kwa ngona ka ka ke de kasi ngai tsau din ngai ka ga ma ka ka tan tu ata ke uta wa ka tsa a ga tu ka ngai tsa kam chang ga ga ke ngol ka ke wa ke ta ga ho ta wa de ma ta de de ngai ka ti ke khu khu ta ga ti ke bung ga ta ba ka kam ga ko ko ta ka ti ke ta de ma sa pat ko sa ta ti o sa o ben o sa ka di to ka go tsa o ka di o ngwa ke tsho ta se ka mo ni ta so wa ke tsho ta Tui dang kakang angui kasegu ke waksegu waka. Cakwa koko ando. Kacis kang angui kata kemaking aku ya kuai. Kang angang angong ke tui kacang kang kata takeng huruk tui. Kakak kun e takang angai takang angai tangu. Cakwa takeng mcha dia ke cewa ando. Aku kuai kam cakwa kam tangu kacata aku ke cewa ando. Tangu kamui tami aku kamui. Ta kwa okay sumbi ndo mcha dielo kui khawi mcha ke khai ta a mcha ke khai ta go gamui ta a go mi khawu gamui he ke bungu ndo ke ndo hi khawi mcha ngwa tumu khare ta dielo ke hey do a kam cha ko dielo ko hauta ke ta ke a ama ni a ke ya mcha dielo ko mcha dielo ko mcha dielo ko cha ko le ke go a ke ta go ta wa a ching ri ki si kan ta ke ta go ko le go ta wa ke ta ke ko kam ta kan ngin ta ke ka tsho ka ta ga mo go ke di pa ma ga le ka na tsho ke ta go ke ka ba ke tsho ta ke ko pa ba ta ba ti mo ka me han khale ta ka ke ko ko mi ta ke go mi ta ke ta ke go ke mi ta ke ta ke go mi mi tsho ta ta ta ba ko ta ke yes ma ko a da wa ta ke o ka ma o ka ma ke o le go se ka ma ke tsam ka ke tsando a ma ngi ta ke mi tsho ka nda ku ra ke ngwe Me young man, a man not a man that I'm so strong. Kakakon like it too. So kind of me, Jamakuna, kind of Muluku, I'm a little toot I came at a key. I much it on such a chip down to Taka from them. Come at some cotton, I'll meet them Jumati Kaka. Okay, Makadogi getting Karaganda cake. So come to us, I have doggy, Sakakadogi get at the Kakadogi, Koraki Taraki, Maki. Ha ke kamata to ni ho ta ni ta ke hm hai ga ta ko
1: I respect.
3: FK.

Ska tsame temo no tine tama go tswe ga mane teng ke ka ra go ra Radio Nerten 7 o ni ga FM ke Peacock ta tsi na go en group a kona tete ya tsi ma go tsane a ka di dumazili tam no tsaka tsame tine tama go tswe ga mane teng ke ra go han tim bam ra ga wa tete Christina so di to seta a e kwa teng le programme de a ka di let's learn tame te se ko yams na go hango se ko khirisa hiem ya fret amate kwa poriete se ko tsetre u koma go nbori so ngoroiki programme temo education ko isi skar mi se atsams ka to se tema ko darana ka e ko toti ya fier ta ka se ko khiria go no ya fier ta ka nyam programme te an ka te kro kar mi se atsams ka to se tema ko darana ka e ko toti ya fier ta ka se ko khiria go no ya fier ta ka nyam programme te an ka te kro ko ti se da

Yamateno kuri hete mote kinuya de hakuwa kukuri na kosa kamate tamanse ka khutinye ke hetsam kai ko zikite an ka ko kwa kham te anza te hi ta te ho zite kwa nam ka te monot ya ko ze ara timi ka te no sure kwa na nta sana kwa ti ti kam ska ti ya ko zite nya ai ta ten ziti te an sin ngum ko e mo ha te kwa na ko sure si ka ngo khus na ko si ya te dri ka kwarta lo ko nya ma ko enza ko sa kam ze kim kam ze ga ti do ka te nge a avasi te tan an ko nsa tse kam no let's learn the met program te mo kas na de an yanza tsone sa kai ku zikunwa ko kasin am mayoni sakiri rita no ngi tsamzi te mote a ka te te kona ngo sana kwa hiti tsamzi ki hanta mati do ka te ngo sure se khaba na ku sna ku sure se kasi et am tsun sa yaba kwa ham ngo ava si ya khasi ta te mi ya te khana o za o zi ate mo tsa ka ta ting tsamzi ki kone he kwartal zi do ka te Kwana mka AC kati enwe drika kwe anyama te kamzi ki ndrika kwartal zikiti doka atengye ina a avasi ya kaasi ya te kamzi ki kuri okwe kitamati doka at ayonza ina ki kiri ya gubem ngakona iki kai kuzikite anga kwa kwa nita sana kamzi ki te utkona fakanzi si oi kiti kamzi ki te kumutem mungu tati ngo te utkona uru na huwe tati kana uzao zia ana kate tati kwane hem sure te mote utkona kia kia mwa hitam zika kana ukoezi a troe kumu wa kobe boka zia kore na kumu wa kobe na hinzi te mote kabe te utkona tiang uru na kwa te antun sa tseka kuzi te utkona kas na tizi am ngakona iki te khavana a atati te kai kutuwa te kai kutuwa te kam zika te utkona ti do te utkona te sure ma kuhan kas na te kuzi sure kim nungu zi kam zite mo kai kuzi kita mate a kakwa koti ai king ai zao zita mati zite mo te utkona setam te hiyak ai tati te hiyak ai tsam ka te kwa na kas na ko hana o anza ana ko te mo za o ta ti ku nzi ki e nuta sa o tsam te mo wa te hi zu gan zi tre te yar ti zi an tse un sa ko te na ho zi yo ka ti do ka ti ki te kwa na te se ta a za ro ai te tsam ka han ta ma e a go u a e si ya ko a ti ya ko ai ha te tsam zi ki ko e za o ta ti ta ti ya ho zi te ka ko ta ti program nge se ko let's learn te me te yam sna kwa ta hang ko se ko khiri ya go Y'all free it, I'm at the Quaham.

Ebiki fan alles started yang awne kams katsane kuya mako tia anka tin kreska kame tinek amako ni ran tuan dah manites yang ye karahwanik aisika inen der dah manites eya faham program mengko let's learn tamie tesi ya kuhiri tati ya afriek amade kwa kai kuzite tia kre krente komate iti ote class na itemit program siki ngo tuan vakansi vakansi ya kwati tin kam zikim timu tati aiza uzi tinzi kenhe kam timu ngie atuana tu ote ko sa kwa hozi ya class na go tu kuzi tama timu class na go khana uinzi kongo ana kutsa uka tati hozim tazi kai kuzi ki timu tati ya kre krente komate ngita satar dahan kota navye kete ansi aiza uka kame ngune kwa khate utuana tu onte on mu tati ai kite hozi ya zawati kezi te ngama tati kha hozi unhik ekwa nazi aya khota tsam zikite mo aisu o sikungu oikim ta khun yar ti su khang am ki tamana tamahano ta zi tinzi ti do ka ti kunkun ta te tsona ngsa tsam zik khana ti kwa kha kas na kote ango ntemu kanu kwa khona tseuni sa sa e oti kwa khate mo wo kuri khosi an tseuni sa khom kara ko ngati tsona ko nziki notemu kanu kwana tiang uru na khwate khan tsau zi khan ana tinzi ngo kas na ko sure ki te ti tsam ziki nga kwana ke di do ka di te kong te anzi ya tsuka ta di te utwana ka te kai ku kwa story buka di te kriya kai te utwana se tam za au se khan za roti zi te kwa ante kom ta di te utwana mka ana hik e di rita kwana te mo te utwana wokuri huzi ya anto unsa kom kara kwa ti kam zike anzi kwana zi di do ka di te kong te nge a kwa huzi te utwana an ka ku kam zike khantama e kas na te huzi di zi te mo te ana ku suere ma ku kwana te anzi te u kona havana kus na kusi yete tsam zike kai kuna ansa ya vago khan kai te khuzi nde u manu zika kwa nam ka tink ezi ya te u kai kuna temu kuma ansa ya vago tsam zike temu te u kona khana buka zi aho tive wokuri wa manu akarati tanu nyako oro kukwitsa wukuk ezi hambe nga kona eki ti do kari te kunte sure angi ate kuma kwa itinu ti do kari te u kona kik anke unisam tse kago khuzi ukuoma ekwana zite mwote ukwana kitu anke unsa tse kago tazi kai kuzi kite tia kwe kirente kwa matera doner ten siyeven oh nyeche efemke ntemu ukano wokuri hekte ukwana kuzi kitu anke unsa tse wate kwa kha wokuri sikatama temu te kwa kha kanazi nga kwana kite kumute te hinyako te ukwana seta kai kuke hentse kati ve khuzi a wokuri sikakunga ta te ukwana siyako kai kukwa te tsamziki go kasin tati kwe ho em en temu kano drugs si udzao ke ayoni sa kwam krasi ko kwa kwata ham ke henka uzikin tuwa kuna kung oder do mwanya mako temu te zao ka komia te ah yare, nyeche yare, sieva yare akam zike yemako te ukona temu zao ka kon zao ka kwa kona zi wukuri sika kung watanza ha sintakuro I kuna vintako kuna temu kukam zika dreke kwa kona zikam zao ka sa yava kuna kona kite ukona tsera te ngukuni kaya kuzi ya ha wota ti kehe kam nu kehe kam temu kaya kuzi kitama te anga kwa kwa te hinti yo te ukona ya arti zi oz kiti ukame temu kaa tati kone tanka kaka amsika tinte anga kwa te ukona faile katam kone saa kam zike temu te ukona kwa unsa kwa rasin he e woko miya te he para kunga kwa wese na oka tinya temu kukam zika sin kam he uya konte kungu te kukam zika wari kasa ya bako be ti ukwa maka kunga ta maka tin siyata ukure tita hito ke he kam te an tati te ukona maka siyata tinta kwane he te an draksi si uzao ke tsewa kutsewa kuke heng anat aki temu kunga te kwana zi te ukwana kukam zika sin ay kukwa ko wese na tseka ve kwina ngabe wese na ndida sin ay kukwa ko ngabe wese na temu kuka ko te ukwana ngo zao katati khan zao kati kwa adraksi ku kamska temu drehi ya ko miya ko angie tsa zao ka nyati kamska tsa ati tunga go nge atsa ati tunga tsa siya ko buri ati kamska tsa ati tuta hinya go ti khujite ukwana a aro ka ko nse unsa au awa ko nga kona kitse ka khuti ya nkone kai ku zita mate ukwana serete kai ku kone tse unisa kwa rasen tsa me free tsa me temu te ukwana wo kwa tini tse unisa temu ngie te teno
wo kuri zitamak antun sa kwara wo kuri tenga kona ki ke hen kana hui tes na ti tinhe e ti ukona ngo kwe aninza ti ta ti kwe na ko a a tami ta ti kana ngo inzikin ke hen hu hui tinhe e ti kung ti angia we ta ti ti asure mata tin antams ki ti muta tin ta I kara ti ukona am tenga ya gota ngo kuni kiri ziki kone sa antama ti muta kwa ti ukona wo kuri ziki kung sa manu e kara ti kwa ha kung sa aizi ya kwara ha kunga tim nse ka hui tinhe kai kuzu o kai kenge a ke tam te tia hoku te ukona tan hanta ma ango te gu kana zi wokuri si kana si ya kwata ti kam zi kim ta zi kai kuzi ki te kai kirin te kum ta tira do ner ten si ya bang o ni ka ufum ke let's len ta met program se ko ni hanyam sna kwata ha hi ti o te kas na kai kone te ukona te mu ngu ta fakan zi si o kai ki ti even fakan zi ya kwati kam zi ki ti ya kuzi ya kana kumwa ti kwa kate mu kas na te kuni zi ki kana darana kosi ya tenga o zi ka Tamas ya kote mo kas na gokositin, a ite un anat a ki tamat kas na gokositin, kamzi ki hito te mo te kaya kote kamzi kate an kata ti te ukwana am, go ke he kam akhana nga oziki te ve tati, akhana kuzi kres na tinga oziki te mo kure ho tati, nge at dreighe ng in kuzi te ukwana uinziki hisna da kamzi ki te yan sure matati, go hirita hoko TV tatim ta zit kai ko zikite ti akke krente ko matin programme let's len tamete se ko yam sna khata ha go sia ko khiri sa hinek ac ka twa ha minute ze e ya ho ham ya fre ka amade kwa ti yo borete se ko tsetre ko kom sa hine borison goreki programme te an ka te education ko isis kar mi se akams ka to se te ma ko darana ka ko to ti ya fer ta kam siya ko khuri ya gon ya fier ta ki nyam programme kuri o ko e modern na tamie te ko ha ko ende anen sa kai ko akam ska ima ko ti se da to darana kai ko programme kuri o ko to ti siya ko khuri ta te yen iri ka amade ko ham akam ska to ti siya ko khotam

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngumanamka e ngawa kesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wangasike mkwaka. Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulin ka nteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tike ikwa wana oia wahutu. Tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli nga katene ko yoyan kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiko ke kula yule 18 kwa nga kamna ya poli nga muku keke ya wa kamna la kam wisise muku uha Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawanki simuka atika kya kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya gen ngawit kwa kri e kwa e Sita Afrika hege ngole nguisi ya gen kwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jakte kete exka FM kiki
5: Domma kwa de makwena uma platform den
4: ish Onatensiva
5: Oh, dakhona nyecha FM

0: Yalf irie tlamogwa exka FMK bori eshure matera marets beregum Sire ka tlasin kuna tlawa kutrek amhe nesfasi kuna nga tishini kloka kuzi EFF na hiya TG ngo khana omberiwa e ngoma kwe a lengani matebula ngo chemkhobe dam EFF parlamente koma sikhle lonzi aratishi ni parlamente kuna shesha matebula no 4 amto jawa kutrek ae kwe a ngo sire anjao ka kuke ama lonji to karatishi nu milyun randi ajao ka hint o na ngo shesha evire khama kuya makwe neswasi Ismail Mnisi nga disi nu sire jaki kisi na deji an tseu nu shaha tkwa nu nga EFF na ngo tseu karatia te sire jao ka hebe ama Eka mkwe na iyo na ntuonda khangye ukwe nyuni 2020 eka enyo beni tavern king o hina una Shesha kuji ngo ngina o shi ujiki na shurika iti kuji a kia inkaro kia wana team. Shesha kuhe kugombo streak hofo mdansane si de oskapo ke shurika ratisho ningye ukwe na ngo twa twa na khan atungu kai hinke a ngo kwe na tsaan tsewu sa tare hinkwe anga weki o hima. Landro si a mkululi lo malindi nga disi nufaifu dikwe a ang o jiki klo kai dati kwa naka anajao dati kwa jaro hebe nung ay na atawin siw na na aking kwarata jaw je kukatahin kwa ngo amburong gaya kite khatam. Polisa na freesta dikwe na 3.6 milyun randi sere shay si di make a bosofu ki si khotim. Polisa kuya makwe a palesa tabana nga desin polisa na woti 300 di boxi a make di a no 15 days ende ngo pakitwa ji ngo pakstore ki bosofu kim. Drik ako kwa hoi kwa kia mwiti ngo ikwa ako jia omu teto ngo se kwa kwa kwa itama. Ikwa manda kwa kwa isi ka hofo kwa ikite gwem. Porishi u khiri gwem. Tin di kwe ngo ti frai abahama siki kwa iti ya kama. Kwa frai he lenten pindling ngo frai kapare mtu si tau doropa na sao kita na ko san andro si kapare si uka kumwa tim. Nyeke kwe na no kuru kwa matang o ti no anga osi u frai auna flamingo e da kite na ungo jao ka certificate e se ko e tseri na hoitim ni mburonga e tese na tingo tui khan e si bahama si khasi di kwarasen a na muate e si kam yalfiri bore ada teke kheri engwe khawana khatu bore e teke teke gwe tame ien ire ama hoyom
1: kim te wole tigde ya walenge yalfiri ke SK FM tawle magyan ambugum gya SKFM te yang yatang kamiga gya ngum yamin arverte kim te wole tigde ya walenki yalfirge SKFM tawle magyan ambugum gya SKFM te yang yatang kamiga gya ngum yamin arverte moyon

parlementaire ek gani kuna he honor suku tene singia un anwa gani ki ntambula ki tigde ki yavi koma kou a yi firi gi hun yi un hestene gya kum kum gusun un lonzi agan ngawishi gansi gya kum so malit ngan tigde gya oa fir sorry tigde gya oa melun randi malit ngan saisiyan Israel mensi kang he ya tigde gya oa okoy hana koin gya oa nasfas ay gani kuna stene gya kum kum gusun uka krisi gani tigde gya ngani kuna gwa ngawa gya kwanzi kang he EFF ay gani kuna gya gya ngwe kama Family in tigde gya oa diwe Taim he gitik gitik hum he ayi yenan tuen dak yi un he kau yang kia tuwer sen tuen tuen dak ang gani kunan ki ngwa yang kia yuni yi gde gie tuke kawa ta ven yang he tigde gya wa in bo beni aya kuna kang he kau tigde gie ngwe kunisa onur suku teni kana ta ngung kang he steni gya kam kama ko sun ua kau kang aga chongon kwa kampo ayi Strik hof ya ng he tigde gie ng din chana ke gani kuna wasin gia un a kama ng ngawan ng watu ke uska pun a kuna ke debe kwaim he ngogin kum he ng ke chuk kawa ka he gie ke kondisan. Wafu yi ng he gia wa landros a gani kuna wa lili lan linde ya ng he khawita mani gia ng yata ke Kalimang ngang tig kwa ay faifi yi ng he tig digi ng to aga gani kuna ga sing gya kam kam gwe sung uke gwe toa ka kam kwe gwa tu sube san stola kao ya ng he gya wa tavin ya ng aga gani kuna tene sing gya ka kung ngawa da gya un ang ngawa sube san Frista ti ay plisa atig digi de kwa gani kuna wanke 3.6 milyun randi ng malit ng say siya ka ang he gya wa gwa ay chung wanke boswof ay gani kuna Palesa tabane ya ng he atik de gien ngok ya gani kuna tege viko makawin se gya kong kong gwa sawan kalem nga ke trewa norti aya boksi ya he gya wa gwa aya wan kang he malit ngka in tik de gya wa 15 day sende se tenik de gya chuki wana gani kuna kwa ng ting lai ayi kou kalem nga se gya ding hirin amakan dia ka in tik de gya wa ngla ya ng aya chon ng mandakan aga kam yi diwi dek de gya ng hofu ayi kuna ka ng he sing de gya subesa kama kwa ngawi gen kula gen hongge panga ya ng I fasin. Tik kwan ay tini tik de gida tuke kawa ka ang higya kama. Bahamis aya kunan. Kwa ang higya gike kawan. Kang ngawisi sa agya kama sa dake dila ya ang sigya sing uwa gani kuna wa tik de gawan. Lendi bandiling aya gani kuna ya dila kambu kata ya higya gen ng. Aya gani kuna ka ang sigya kama kama ko sing uwa kawa ka ang aga chon ng. Sigya ng na ya dake tik kwa yi ang higya gen ng dila ng ng. Gya wa yi nekhan, ke tig dike dilan a kube kaw, yi ng dige tuke kawa uli ka hit dige mungu kundisan. Kamsen agar ngaw si gan gya wa flamingo, ar aya kuna ka isi gya sen wa kanu kaw hong, ke ti agar nga chon ngi tini gya sen wa onkhalak ya ng, he tig dige mungu kundisan kam ng aya ng agani kuna ke, wakamas aya gani kuna si gya kam kam gu subisa uwa tig ang aga gani kuna ke tig ang katig dige ke kundisan kuan. Wam chang hum yi ng ya yalfiri ay fasita gam chaw la diwi tig de gya wa yeneri kha yam chad dira gya sa am chang hum ke SKFM.

Kim, ça voulait dire que y a quelqu'un qui est énervé SKFM. Tout le monde qui a un bon gars SKFM, oui. T'as un comme quelqu'un qui a mis un revers en moyen. Famille, y a un petit gars war rotando. Aïe, gagne kunan. Le man, c'est gars comme ça. T'as gagné un ennui. Qu'est-ce que tu as qui gagne kunan quoi? Un. C'est un gars comme ça. T'as gagné un petit gars qui un. Heldenberg, kunan qui Johannesberg. Y a un petit gars de tout le travail que tu as. Si pour un tanga, qu'est-ce que tu kat kla kho mo loi mo koinan sing agya kham se tek kala kam ka ang sing a chik gi da chon ga ma yin bunga ang khale man ngi gyang ha ge ve ki ya dang ki a chon ti ti a ga chon i chik gi chuke ti ti kham go ka go a ga holan ka he please a gi chuke kum sala ge ting ha gi a chik khoin chuke ti ti ya gani kuna kwa family ten gi a kham so da ge ti ga a ga chon ge ti ti ka ang ka he chik gi thoi khale kham go khabi ti ang a kunan ge si gyang ya ta ki ngai chik gi da thon ong kha ma khoi gani kuna ka he please a ngwa ki te te ka hu kan khal man ngai gi ngo kuni sha please a ai onar suk de rato ai gani kuna gen ya te onar suk ko khal man ngai ka na ta ngo ta sing ya kham sing a please a avi ko ma ka hu ki te ka ga chon Department ning ya wa benalen saka agen ya tin khalem nga process gi da thwa kham khama khoen ka hi gi ya wa bait ber aya khren si khuna ki li popo yi agya kam ka chi khon ag gi ga chung diwi department gi ya ko da ng ya ta gen khalem ng ka si gi ya kham sun ta ki ve ki ya gan ki a chon chi khoen chi gi da chu ga ya ves ka pu ko zulu natal khauten ke mpo malanga da gi ko msina aya khuna Albert Muchang yang he khawi tamani gyan ya ta ki khisi chik de gire kom lavi ngo ke Zimbabwe aya khunan kang he naktam en lachtang aya khisi yi achik de gire chuk kham sum ko giga kwak de besan aya 2020 ng sing de game de wichik khoi ng ya kangui aga chan ge besa 20 ng kala kam yi chik de gire chok kum sala chik khon aga giga chung diwan mulavi aya chik khon ngo ke Zimbabwe ayi wi yivi koma khaw ng chik de gyan ng halman ng ganta process yang gya un angawe ai ka hi khawit tamni giya khosan please atin gi gira chon gani kuna kwa ka hi wisit gi giya gam ya un angawi ko makang gi gangan kop stati metro please an avi ko mapanga ka ongian ya tring phla ko chai chig gi gira chuking ya gani kuna chig gi on balance kon aya kunan tag gi gira chuking amakan dia ka ngosi giya uang ngau ngau ge vala yin sing gi gi wanang ngau chig khotsa sa Ruth Solomon yang hegia wa ku hana ko metro police ang agani kuna gyan ya te ki season 2 aga ko constable halman ng kang setenig de gida chuki guatin amakan dian kang he khoi tamnik de gin ngun ung la ya ang agani kuna vi koma kan sa agia khamsen de gida chok kha vi koma ka gani kuna kang he khoi tamani de gigen ung lang ta chongon chang hm ai fasi kang hegia wa rugby aga ga frankreich yi achik de gya ko kan ngol ngol spani kang gya wa australian kang hechik de gi chukeng gya la yi ki 24 season 20 kang kang hegia wan nasi champions cup aga ga vala bes kang he khoitun chik de gi king gya la inan 2012 kang aga chong kang he chik de gya wa kang hegia wa cup yun yang aya ga Kalaman ng kam kam ko sung u Francie ayung ko tig de gya wang ka hi gya wa kap yun ya ng ayagan Kalaman ng kam kam ko sung u Francie ayung ko kang

0: Kim tawo le chik di yawaling ki yeniri nam di kong sis manita ki waling tam tawo lang yam chagi chik diam cha program yang higya uwa kala ki ngoling tawo le magyan ambung higya uwa iska FM ayu jam chagi asa agi chik kocha sang giya kato program ya asiga man ngawami ki awa min arverten moyo ki chik di ki Monica Junga
1: Metasika in idiot Amposiva Mintes in Gear Hunting Babatira doing a cow comes the traitor Tatina. My day one a program sit come a yahuan in a si program a contrago, T. Monican Sunga, no reverting moyo.
0: Kim the gear sam the program young higia ua talaking holding room, kitty again hot one. Ferkisan komisi kang hiatik de gi chok uyan khaleman ngung kang gyan ngung hiatik navi kan chik de gi wa in kati ki twe kimo ya a khestes ka gani kuna chik de gi wa twe de aka ngung khala an eki hangula ka gani kunan ka ya gya wa ka kolasin ngai kang chik de gi thon ngalu khama khwa medal ustin ka gani kuna ka ngia tin chik de vi koma ka yin gya wa plasi ai gani kuna lan bau ki ka khwe aka ngausi ka hi gya khali khama ko u I bi sa din ai gani kuna aka place wa thwa thi khama khwen ta program ta ngu fasin vegin a chon ka he vessel pitores a chik de gya gu diya thong hi ag gen ngi ai sa wa gani kuna kwa kang hi ya khwitam ni chik de gen hon yan kem jawla diu chik digya wa twiri kham de digya sang mi ya khwedam week iska fm
1: a kha mini de jinge kha yen eriet am kono te mon program ski te ko mag boris khazien tai kara twa ko go fer ki sang ko mi shi kena a kara tin tam ka no khiri o na vie ke he khe ku a te kata tin kena he khasi yen no twa o khaste ski te sna go ta program te kuma de kwa te kuma go kwi ku ji mede waste an against na go ha je koro koro sin ja suri karati tsara ane ke khuwa tung ka ta ti khwena ke ne kuma de paro a ya ma go su se na de program te khriya te kwa te kuma go via ke ki kai ku ji ki vessel pretoria sku ya ko an ka go how to ane borigin do ta ireta te ke khwena ke ako tsite ko mkhiri na khono tsame de ke tweri ama de kwa te kwedam bori te ko mago

Ona retention o ta khono nyege FM de ke te mono tsamme twe xama go ta 18 ga minute di se go ta nge kara kwa na gwana mkhate ha mte ibre kha tso go ta Kimberley studio so ka qoqo sa hiya nqeta mati aka go tsheka tsamme yere khono.

0: re tenseben o ta gono niege FM de ke temone nge checka tsamge atanete ko korokweta o komsa Kimberley Studios o ka ti wesentsa aka ja o tlhokwetsa tsutsa de mono sport de tate wo kree a kha de tsauka di ke dangwe a noma mate
1: exka honor tenseben o ta gono niege te tuang ta ngi te a ka kwa ko te tuang o sport ti a ka ko ko jino bok ta ko jin men ha o kriya te America USA ta ko ti kwa nu me ta ka se ko bora ko khwata ta mano ko corona ko te te ki te kha te ko ji result ji te ku tsa o ji kha te ji na ko na ka ku sa khai khai en te na ku o ji ada kutun satu macam tu je cara kon tu je tanya dekat di kuan eka ada de tu ada de extra fm
2: tu sia pin ni ha dibita cik de kon hai ke ni dalam di kan ya e sek afrika de ning sa usa ding dot kuah Loftus Festival Stadium ke Pretoria da kanyenika nge tsikde ya irte alfu am tani tswa irte alfu askis da ka boka deni wa 12 da USA deni wa 14 da le kami kuma ni satsike jwa kon hel ko igi tsike bola gu kanwa a am tsoka wa tsideni wa South Africa wi heke USIV takang magdudu tsa studio a platform tenwa ke Reinat Kulabi Kapunda
0: una retensia ben o he ta khono niege FM tsa me te mono te ke twee tsama go tao yena 20 minute se go tao te jao kara khwane jao jiko yo khusina go tiu ane soka ya gwa na te ana gwa ite o mapo tsi te twa clock at 3 ire sika borie ta khono bori sok e sike gwana mo khato tinde jama na te ya gategwe na te o jama te ana gwa mapo tsi sike kyao te kyao kara kong tswarana se go tao 6 ire sika te se go tao khiriya gwe na tsai go se kamata ya gategwe a akgotsi te word tsikeng

Pagi kang hong chang wan. Pali sa tabane, cik tu gya aku yang kalau mengulang teki boxing adri honor ti yang gya aku gua kawas yang gila tu wana kan sing agya kam kam aku cuma 15 tesen di aka boxing ke gani hang kuna aku angsing gila teki wana un. Kalau kau dri ng gya aku cing mai sing gya kam sing teki cik tu gira ng kan dia yang aku nak ahi mana kan aku mik tu gya ng landros wolf ayak gani kunan yang sing gya subisang ngawi yang kulayak un. Inan tuin dah kai kau mungkin kau mahu he uni ke turas en tuin tuin dah cik gigi tu kau cincin kau gigi awa ibu beni ayat tavern kunan kau he owner suku tenis gigi awa un akam kau ngawat gigi kau kau he gigi kau kuni sa cincin kau aga kunan owner suku gigi dan un ku kompo ayat strik hof ke dachane ke uskapu kau gigi kau kau mesti awa kau mungkin kau mahu cik gigi tu kau Kengosi steni gya sung ua landros ayin atka kau yang cik gya wan muko luli mulan dile yang he kawit tamani kau kang aga chon ngang sing gya sung ua cik kwa ayi faifi yi ng si cik gya chuki ngayak gani kuna ngawa ki taven ayak kau sing gya takin ngayin. Obdrak gya dan hongi hanayan en. Onar suku uteni gya un atamag ngawa yan egi ka ang he direktorati ang gya wa open barang felfokhang ayig gani kuna sing gya chugi hana kanu yi ng samgu gya toa tam tam bu sungu kasi tiko ng ng gya chug hana strafu. Uko yana kamzik gya awa family ng aywan kulu le kile kan dana yang khawitam ni gya uko yang kalimang ngan teki nasunala ayi felfokhang khasak atik gya taya uko yay Oku ya gani kuna wanda ki kam kam wa sungu ti aga ngaw ka nchi gigi ke kunisa uwa dewe kwa mhe ki mhe yi ng ay gani kunan. Chang hum ay fasin. Yukarain ay tropa halima nga sing agya kam kam wa sungu resisa ay inan tuintak yi ng he tig gigi chugi ting hag gaya kwa ang he wato gin u cha hin hongi kawan. Na kam ke gum aga gani kuna ting hag gigi da tuwe ngalu kamo kwe ka ansin gya sungu an aziv aya gani kunan. Kan ngaw si si gya kam su teki risa ay tropa gigi dan ng kam gani krisi gan gigi o Ukraine aga kunan ka hi gya tuminan. Risi sa ay ngul ng tuminan kong gyan ng hiya teki cikwan ay cik gigi ngul kaya ting hag an cik gigi ngalu kamo kwe ka ang he kula kwe ka hin gigi ngul kunisan. Ukraine gyan ng hiya teki cikwa cha cik gigi di klo ka hi nikhen tin cik gigi Tuki sa kama kwa kwi ki ting hang ngaw ka ngigi ngaw kuna sa kif ngawa ki statu yang hitik di gyawa u da sa ay gani kunan. Kalam nga si gya kamsen de vala ay sezi yi ng hitik di gyi tuwe ting hang kama kwi di ay ki gani kunan gyi yi honor tin inan tuintak yi ng hit di la di gyi tuki ting hang gyan statu yang hitik gyawa kif ay kunan. Resi sa ke veke kwa chon nga ya gan ki gigi da tuwe ting hak kama kwa kif aya kunan ke khabiti ang kain ting hak gigi tuwe ngalu kama kwa sing agi ya kamsan da ke chik kwan ay ses tak chik gigi da tuwe kwa ngui ya ng aya chon nga kain ting hak gigi ngui kumisalan resi sa gigi tuwe ting hak da statu angi wa kif aya kunan. Wam chan ngam yi ng ya dreri ay fasira gam cha wala duma diwi chik gigi ya wa akhiri kamcha diwi da gya sa ang ngam ke SKFM.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea nma namka e nga wangesimuka yange gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasiki nkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulimu ka nteke ka ngaka mpuli nga mwosu muka hanati twayi e mukao oti twayi e kula tiki ikwa wana oiyo wahutu chika la wakange e mukelongesa mubaya Mandela kanenika nma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin kon nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la damu wisise muku uham Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mngawi chikwa kwa kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Cha te kye te XK FM ki
5: Domma kwa te makwena uma platform den ki
4: Onatensiewa
5: Oe dafona nyeche FM

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngumanamka enga wangesimuka yangegulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke ota bunga ye gya ngole ng tike ya sila poli ngaka tene ko yoya kagan hena ke spiritu ya e ya wa damuhan ngteke tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya poli nga muku ngke ke ya wa tamna la tamu isi se muku uham Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mngawi chikwa kipa ikwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Cha teke te exka FM ki Domma kwa te makwena uma platform den ki Onatensiewa
5: Oe dafona 9 FM

kona return 7 o he ta khono ni ga FM tsa matsaisa ka temono te ke 5 go tloma go tao derta khamenete se go tao te tsa o kara go ha na tswane derta khamenete se go tao e ya go ne te twa ta te ta tsa sna te mandela mkunye no te nya go tao mo wa no tsane o yo kara tsone sa te twen ani tsinja te go ro ha na te ana go 18 yili ngimta ko go bo e he a kona tsika hiti o te avasi te tsana go tao te nga tsike te tseka go a hita Michael Bolton, sole provider.

Sis, we need to get in with the king. Sis, ki konkera do ekskefam. Yem te ki asiga matlam cha program yang ki hitan tu agi kala tam te ki ulasai ng tam te ki asin ki kana program yem te ki asiga matlam kagi ki ngalam cha ulak yem te ki ya asiga matlam ya tu ki kum te ki a kawin ngam cha program ki kung sini ki komasi te kum te tu sha ki una kang ki ya wa kalau kalian ngam kita nak kita ngam hari kau rasa kau nak tema macam ngam kita outcome ima gya kama chung hale ngana kwa wache jika nga kage kwa wache gongi kita na kita ngung hae kwe ima gya kama gam gifek dhika mta tuta kia wana mta kita ngung hae kwe ti gya siga mta a program ki gong sing hae kwe ima gya kama gam gifek dhika mta tuta kia wana mta kita ngung hae kwe ti gya siga mta a program ki gong sing niki

0: Kato e ya ko darana kai kam din data xka fm ki nwe tsamete o yisere gukwe
1: yamsha ni akwe ya akwere kwa ko te hinshi gako he ke he no kham ditangu ma mara an kara kyao chan soma kha nyu ya shwete no cha se khiri o mashi o kwana se ka ti kom koma kha miya gune ti miya gwe kha ha e nyama ko tsha hima we ya hinu, we ya nu, to kwa si kati ya ha. Kuna si ngang kanji ya e, dama si e kianko ya nganu, mama ya ha re, tinu we, a, koko mga, a, mtui makakwa kwa mkako matisego, kuna si ngang kia re e, dama si e ya nu, ya ngang, ata ngang kanji e ya ha, kwa yo unu, Khabana ga tuma wu yate. Wu ya go gere no ga to kwa sho ka ti ya. Kya ko ha si nga be ga he. Da ma she kya ta ha ya yate ni nga te. Kwe ya ha kya de ya ha. Ma mu kwe. Khabana go ku. Do wu ya ha. He ye. Kha mo ma tsai ma nji khwara go ta go go mtsha ka tsoma go go ka. Wam ka tsoma kom ka koman ma em tsoma ma ti tuye gwe si kuna nga ti kyare e da me she ya nga no nga ta nga ma tana ten kyare te ta ko no kokoro ko kam tre bai kam kha bana ko e ulu ya te ten kan ti sho ka ya a ha kya ko si nga ene ma do wa gwe nga ta da me she kya ko ya ha ko e kya de ya ha ma ngu kwe tinu treba hiye na nkwa go mkwai ta ha ta ma khuri khuri e kom kho ma na ti tse kwa kwa singa ti shunwa kyare akadama shi ya na ta ha ku ya he kwai ta ha ta ma go kwa di kha khuri khuri e kle ka khwe kha shebe a ta nga go e ya treba kyare te di khoma go duwa mara kya kwa na shika Tahunu Hashim Tao ti omkoma ham ya hi Ham aka ya huate Kia kushia kunan ganti ya huate ti akadamashi shinga makundem am si awi mumoka charam hero moka anahuiti kumakundem tua kate Kaiko Damashi aka yang mat Ha kwe kia de ya mam koma ya ha Kham ya, de, shunwa tia abasika, shunwa tia abasika. Dona bereko tiku shunwa gya tisham kuwe. Tiku kwesa na ya, kwe kaima, ya, hakia kuma ama. Ya, kai kwa kwe hakia hu. Tue yo uwa hu, ngai tekema nguwe. Niki tikuwa teko, kankoro teko, ya, ye, ngyabi makwe, kwa makwe, du makwe, ata kumitinu ya ngai te. Niki tikwara kutama kitokuna si one ama kako maanja. Kungwa kuhunu dihati wenu amko tako za kaibu uli na hunu. Tua tia shumkom kiteko si guya karate ni tua mua tebe kakom kaibu urum iya kwa kema. Taiko kweyo u taku khabana haa.

no siri ni ko kaula pa hakam urutam khom ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta ak hi ya no ta sha ti be hati khwe si ya khwa ta khu ko na khu ko ata kum kum kum khabana si gyae ni jati gyawa te ko khwa di da sa de we si u ka ma ko to ya ga ak tan ku no kha twa ti ya mu ate am kham ni ham si dam kham Rabana singum sana khuku kokho dak yakoma iyo khata twa wanate o kuno siliwana likoka ulapa unungu kuno siliwana o kuno siliwa linala salumwe o kuno siliwana likoka ulapa unungu ye khuwakhwe akiya khwe khana twa tenu ataha taha kabango kakar mayae ya khwe am kabango ai mai ama ni ama ga ya go ta go no mai te ke me ka sa na go ta go sa ta go ye ye ka ba go kya kya ya ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u ka me toi ko a ke ku no ga e ka ma a ta a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku no ga e a ta tsi a tsi a tsi a ya go wa go ite ta ga te no ga na kya o na go ya na ai ke kana yanu here here am kokho mkiarem iyo ko kwem kaba batin ko kheyo am iyo ko kuama ko mchama ta kokho mata ko mchama ta atati ya hite aka ya ya gyara khuyo khere na khuyo akida masiko na eye ko kwe kwa ko yat ta khu khoy ko manta isam tsesim ta khu kha tswe muwa a ima kokho mchama ima kokho ngwima Baik, kau kom kutiku, mungkulip kah ya kwa, nita kwa kuku ini anak kwa kuku koro kun, baik heret tak koro ngam kujip, tak kuno kasih ya kung sanjuat, nu aki kuat, tak ku khabam kau kom kah kwa, kaya bagui kuya, kuwe, tak kuno am yin tuat anuim daytim ah, omote, ana aki tranu, jiwaku. Tuna tu amahia go tek emkhama ta si dri tuwa go ta go no ga tswa e ka te kam e sham khani ai go ma se ja ko na khom kwa te ta go no ga e dudu go te ga sa a ke kwa te no a ta ga a ta ga a ta ga ta go no ga sa se khu o te ga go ma se ka ka rem ka ga ta go tswa e ka shu di na kwa te ni ti ya te ga sa sa o khwe kwa kwa ya te sa o ya e a ke tswa sa ya te kware ene takwe go ga ta go ga takwe wa te ma e sha o ya hire ke di sha mme e ya ti de ku se sha ya o wa te ke ma sha o mo te ti om o ke te ko ti ka e ko e ta mi o yo ku wa ko khuri na go ta am sha mo ko go ta sha mo te ma ko go be ko go ma no ko tsha ma Ta a ta te kwa hiya am kwa matiye kwa jawate. Karo an kai kwa unwa kwa wema kwa a ta te kwa am troma a ta te am kama si wana iku ya kainu ama te. Te kwa taye. Sao aki a ta ya kwa tini sao kunya tama kunya kwa. A sao purane uwa kwa no nganu sao kunya kwa. Ti mkai makulina kwa ta. Gine ti tomo kwa te. Ta kwa a ta jinaate. Hiya ko u shao khabana a shao u uwa gono u shao hiya ko ya ti e a ta ko shao ki kha ta kwe a ta e ti ta khunu ya khasa ta khunu a ta kha khasa ya kwe uwa gono khasa kiare sana ko shi ta kwe e a ta khunu ngama te ham jim o kaha kiai ta khunu ha ta si sim jim o kaha kiai a ta ngui kuyo kha hak ui ha ama ko si ha kya e ko ha sao ta kwa ko sao nuku ta ka tra ti sao kwenu ha kom ti yo aha da ma si he ti ya ko ab ji ha sim kya ri a kom ti ha ka tri sa nu ha khoru na ko je uti ha po ta ji wa ko mu am ham ka kom hi ya to ko je ta ko e ata na ma khwat ta ko mo ka sa ya ta ata ka sa se e ba kya e khwat Tama aki gwi man ta hili kutiko gwi man. Kwe aki
ta khuyo ngoti ita se ke ikonwa khuino ai dabasi e ton atiko abashi aka no twa aka ye a tri a tri ya ko wate atamia ko aka khei am khasim tim anu ta se sho ka khei sene te ta se ata here ta je ko mon ho ba ma te ko ma te ra ti dabasi e yet tu yo ma ata hi te kha u u wa khuyo tani ko uma ata khisana go ga ko ka ka o i ko be ma te go kwana yo tu ya tu o i ko tani ko ku wa khwe si a ke o ma si a ko te go ge go a da ma si ko ka kwa ka te ko go ka te mo ma na ata yi na si no an ka ra go no o wa ko ga di sha ya ti an o wa ko o wa te a ma gwa ko ma a be ga ta ko shwe bwa Sina kako tehoro teho kharina khunu tako si kumkwa nyoko sao yatiki. Akitana tenu ata yati takunu khatako tue tuma khwate asa takunu amsaabki nga khwate ni kiao kate. Tako nga akara kao ki tim jiu takum am asao siyako ya. Takunu sao teko ama oka tui takunu sao ay kwe kwa kuma kwa sao tasi kwa teko sao wa kwe kam. Ata ko khasima ya kho ta ko am omke. Oi na na na na gwa kho iko khore aka ya ni sahambe. Ta ko si ga ta da ma khane khane khane khane cha je khunu ta ko ki ya. Ka ha ka sa mu ta be. Ma mu khwe. Ha mu ta be u ta ke. A khwe ye ta ma ya hi khwe ye ya hi ke ti kha ti. Ana ha be. Kwe kwe kwe kwe nita khani mahiya te tiko si kusen kwa khawana yae. Yae kwae. Che kha hamu wa tabere. Tino khaya anto anave. Go khahe. Chak go tiye ya kew karahidi no ngano ti an. Ti anto anave. Ti chaki kuma ti kwe yae ke. Anto an karatak me mandiwma. Karati mo e. Tako kwe karako magani matwarara. Ai, adi jia kwa shunga to mako. Kwe. Kwe. Ni no am teiti ma nisa nita kata ko siya ko anja ya ko. Takwe ya gawukai ko. Ha, tiko unwa gwe. Oka kwe kukwe ya. Akoro khao yo waka. Takwe ya hino gya ni gyaru matwarara. Gini matwarara. Ta gawukai tiko kwe. Kwe yo uwa ko utu uka tuama. Kya weko ya no kasa de kuwa o tui ma na tako isa twara kami msaapa. Taku ko twama. No am a chia ko kai moka tre taku kere no yuko awa siya kwa ko tiyo ko kamate. Kwa ma kwa ko. Eri ku kwa tome hi kwa tui kwa taku kao kem kwa tako. Kwa sana te shao. Si oro kwe taku ko shao a yi a shao e. Trebi yo cheu ta ko ye ko tsai a kwe ko ke hita ha twa si ha tsa thuri ko si thuri na khwati na ko ya ya kara khwata che kha ya ya ka ka kwa sa na kha a ba si ye ko da ta ba na ko kham ni ko a ka ta na kha khwa ko e ma tu bi na khwe yo ko e ma ke ki ko da ro ko ku ta tse tsa di ma ya ko khui sha u a ta si ko ya go A ka kuri, sao kuri, yob ka to kuri ete. Titi o mu ma to mu, hambe kuma. Kom ati mu a kwe. Ata nga kui ko ma sao, nga taha. Yita kwe je ko kai ba kunga kuma, kwe kuma. Hambe ko atahi ata ka tsani ma yako kwa basani. Hak o kuri na kwata, kuna kiase. Ha tohe. Yawe ko tiku nga. Ha? Am tu makuriete. Ne yaya ko iha ku ya perena khwatebe. Ata tebe. Tura kam ka hita hiti ya ko eri ku ka kaisi ku ya ko. No ate ti maka. Ti ngim eri ku ma japa ko sa ti ko gyem sai ko mi ma yata. Ti ko ngim ka gyem sai ko mi ma yata khaw ma ya wo khuita. Kha ade ko khro ko khuri a ki ya le ta e ba ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be bo ma karo karo na ko. Ta khunu kham ka ku da ma si sa ka khwate ta khwate no khana ma kona te bu kyare ma ku te
mara kurina we khamdita go tsauni sa tsa jao ga ti awang khuate.

0: Barateiti. Barateiti. Baratsam, barateiti go kuwadi go. Baratsam. Ganakana koti gano. Gaji kwetla gune na gwate. Gaji kwetla gune na gono gaji eya go e tswantse tatino. Kudema gaji tra, no gana kain te. Ta gona am kudema. Tuni kaye. Am dry sa try tem tamate with it ma. Ndundu ma ntatinku. Ta gona am Gaji unwate kam kudem kam ma ante. Gaji unwate no. Gaji unwa khwatan. Tswa ma eya khwatan. Aisho. Ta gona no. Moswara re tloa kongwe ya ote. Ya oro go no a go tloa ya ten. He tle tloa matloa go e ntloa ma. Tloa nga a ta kana mtloa e gom. Na ke go tloa isare. Go to a tloa nga. Ga tloa ta me ga tloa kere kere. Ko ya tloa gore kere kere. Ko e go be tre mga matenga. Go ino nja tloa go. Go ino ntanye. Ko e go be tre mga matenga. A nga ta iya tloa nga go be. He tsa ke sa ona nki kana ke gore gona ke kungwa gona a tlonji ya ko kare gona u ino tsa tana ko ke a tsiya go nqan ke ya o a ta e den wesen ma ga tsa sa ko kanu ga mtsa mengwe ya mongwe tlonji a ta ga nwa ta ka ya go tlube ma a ko de ma tlonga tlonga ya tsano tsano kae no mo no giam tsonga ta ma tsano kae no giam Tawono ntaki yate. Nde nde nde kute choro katebu itakweko. Nde gyao no gyao tebu. Ti gyao no gyao gwe. Tunga kawo ato. Nde kima ngungi mkoma nyama kwa. Tunga ata kanyo. Kama gyao no gyao kama nmu. Tunghe gyao no choma e, tunghe anja gyamsa ngebise na ko akude si choro he, gyamsa hii no choma e yaku. Ata ko yata, hinya kom a, ata ko yata. Nde, nde, nde, kude choro kate wita kweko, nde gyao no, nde gyam no gyao gwe, gyao tebu, ti gyam no gyao gwe. Takono tunghe, lani akwate, mchom gyama gwe te ti. Di gyao kai tana ko timon di tring ke ima atiko se unwa ko ya to dama tia to beki ima nyama kwa ta tia te. Ta kono tunghe ata de kwa ko ni kano ka me kai ka ko kare ko kuri na kono ka ma gyam no kun ta ma gyam ma kai to ate kunghe mon tre ma ni ku kwa iya te. Ne mande ko ma ta kono se ya kuri kuri go be ke ki te hi ga to aji kaunta ka kroha Ata mua kukiri na kono kate, kate nukai. Ya kono muu aka. Ya kono kamtuwa magiamu nukahai jama kai kantuwa makturi onu muu ima kuhisa reta. Ya kono ata kakama koo kwa kukahai muu muu. Ya kono kakai muu abe mko mtana kwa ten. Wese njia si ya ten ngateke. Nguisowe. Ati nge mko msi kude si choro entai iso muu atiri. Tin I ku dem chorom se kaya kwa kutima bendema anja hamu wata he sawi yae. Gun ama guya tete na haji de am ku dem chorom cha kanyim a cha cha cha te cha cha cha te cha cha cha te ima kebi se na kwate. Hatwe. Takono am tuwa ma guya te no haji gui kwa te nji kia kwate. Nkwa kwa nkwa kwa nima ya kaa gwe titama. Daka tuta roko siya kututa wakono a. Nikawe, ako kawa ti ngati. Ako kuyako, kuyako nga, nima chunga kwa ta nima yanya ati. Kwezi mu, ati nikwa guibusa nako yane. Kude choro, shaba nako iya kwa ta kaya gunga kanata o. Gunga kanga mtanata, gunga kanga mtanata nika chuka kutuwa. Mwe mbeni ti ngang om ako kwi khotama iya ta nwe te ke kong am tuam abeni ke guyaku. Mwe nima o kwata nito aki wanaku wanaku ate nga kwa ngusi ka kiare kwa ate nima se kanate. Nite ako kwa kwa mwa higwine na kwa mwa okatana kwa puu khajidi Tanta quang to a udo siaco, akat arwas in tata sa come at the door. No, a de yara, kise kumako yaham, che de a tonho aki yata. Ata, nyayi, di heri oha ai.
1: Get the Okawa to a dalata, baby.
2: Ay, pe. Thank you.